0: kunewo ndau ndzipreparerako zvezvi kungane unge hekitare ndzitoanekisara kadoje hekitare lei ndzitirako kona ndzitoanekisara manzi unge hekitare pla ndzitaona ku ndzitatira hinkama lowu wa ku hisa wu taku
1: se imali munhu u nga yi tirhisa kasi ku ve u sangula ntirho lowu saseke u vonaku lomu xibasa
0: investimento inicial ku ve ni mali ya cerca de 500,000 meti kaxi hiyo ndzi nga xava hi yona a xipasu laha ndzi nga kona ndzi xava hi yona tipainele ni mabomba laha ndzi ma tirhisaka laha ni jokele leswi nga kona laha masin'wini ndzi tirhaka hi yona
1: se mali leyi ya paketi ka wena ni kutani u kumile swivuno eka tlhelo ka mfumo
0: ya paketi ka mina madalo
1: se loko u sangula ku ve u hlola a tirho lowu londzi wo ta ku suketela ka lembe gi hundzileko lomu xibasa bya saseka ku simama ni kutani swi laveka ku tlhelela ndzhaku
0: Jona bya ndzi nyika ku simama ndzi ya phambeni kota leyi ndzi vulaka ku ndzi na ni n'we hikitari lahaya ndzi zamaka ku yi tirha pura ndzi ta patsani laha byi komba ku bya ndzi fambela byona byi ndzi fambela khwatsi pu leswi ndzi pimisaka ndzi nga ni makungu lawa ya ku engetela xipasu pura ku loko khwa byi nga fambi ni mapimiso lawa ya ku engetela xipasu na ndzi nga yi na wona
1: se a wu ndawu ga wu xavisi ka timbewu leti u tibindzu lako gi kona hikwalomu xibasa ni kutani wa xaviseka yin'wanyana miganga yi kumeka ku ndzeni ka provhinsi
0: lomu xibasa ha xavisa ha huma ni timbewu hi xavisa maxixi a zimpetwe huma ni timbewu hi xavisa a giwuwa nambe hi xangamo kambe hanyima laha bazarini hi xavisa
1: eka tlhelo ka vuyivi ka timbewu leti u tibindzu lako ga woneka lomu xibasa ni kutani a ku humelele vanyamijiri kasi ku ve va tlhelisela ndzhaku a ntambu lowu tirhisaka kasi ku yisa phambeni a tirho lowu wu dahi ka ndlala lomu xangamo
0: Kwatsi masungulweni ka kona va zamile ku ndzi yivela pipino ndzi va kuma lava nga yivela pipino ya tshama ya hasi hi bulisana na vona ndzi va layela va ndzi va byela ku a hi swona no ndzi mahela ku buriki mina ndzi tile hi kule pura ndzi ta tirha lowu a ku tirha lowu ma ndzi vuni mina basi na n'wina wu ma vuneka buriki ma kuma bixikato laha mu tirha ma xava bya mina lowu mu lava byi lavaka ku xava ni ta u ndza mu tshinitisela a zva kugala ha kusuhani kusukela ka laha va lava ku yiva pipino ka la seno ya hi se wona ka zwibya ku yiviwa kambe va se nghena kambe va yivela
1: se lomu va kona vanhu va kuma ku zvikhwakhwa vangani unga navo unga va koka kasi ku va ta ku vhunetela mitirho leyi ya ku va a wu nge yima hi wetelela wulawo leyi ku hundza ka doxi wa maekitari
0: ndzi ni vafana vambirhi ndzi nga nawu laha va nga va permanent depois loko ku hi ntirho lowu wa wu nyingi hi ko hi vitanaka van'wanyana vanhu lava ku ta mahaxigwaza va mahaxigwaza xa vona va hola mali ya vona va suka va famba
1: se xi nga va xixilayelo xi siyaku ka van'wanyana va makabyi va tiku ga xangamo hambi lomu nga tiku ga Mozambique kasi ku ve va nga tshami le lahasi va swi tiva leswaku a misava yi na ni bindzu a misava ya daya ndlala
0: a xilayelo hi lexo lexo futhi xa ku a misava ya daya ndlala a ku tirha swa kunga pura mina hi swona swi nga ni risima porque ko hava munhu loyi a vhukaka ekaya a nga pimisi ku nwa chaya or talvez a nga pimisi ku funya rhali nambe ku ga choga ta u suka famba a ku na u tlharihi laha ka swa kunga thank you hi tirha hi rima pura hi ta kota ku gansala pura hi nga dependera hi swi swa ku ta hi lomu joni porque a masiku lama nga hundza kale a mazambani hina hi mati va kumata hi joni a hi mati va kumata hi joni a hi nga mati hi ku mazambani ma huma lomu ka hina maxi hi ku tinyiketela hi ku swi vona na swi tiriwa hi vangana hi tinyiketela hi lawa mazambani lawa hi ta susa mazambani weti gitaku ku ta ve ni mazambani laha merikado ya kwalomu ka hina ka xibasa kwalomu ka hina ka xangamu kwalomu ka hina yi nyambani no mi precisa ku hi ya joni hi tlhatu ka mafrontera na hila bya kuka a hi tirheni vamakwerhu
1: i mali muni u yi kota ku yi kuma loko u xasa mazambani hi weti hi ku fananisa nyana
0: hayi a ndzi nga ta yi tiva ku hi mali muni porque a mazambani ha ku na ndzi lava ku sangula ku xavisa jima ndzi nga laha a ndzi nga se xavisa mazambani a ndzi nga se byala mazambani lawa hi wona wo sangula hi wona lawa and down talvez rendimento ya kona ndzi ta swi vona loko ndzi mbetile ku xavisa hi ko ndzi to swi vona ku ndzi kumi mali ya tanto ya mazambani
1: se hi swi karhato swi kumaka ndzeni ka ntirho lowu wa vurimi wu londzo wo taka lomu ka muganga wa xibasa a xangama
0: a xikarhato xo sangula hi mhaka xitrume porque hina hi tirhisi bya makimiko hi byi rhandzi ku tirhisa makimiko porque makimiko ona tatsutsuma timbe ukukula sima zhi ai woni maka ya mali lo mukapakiti tenke hi wona a Saudi avanhu lava toga lebyi hi tira ku zwona ndo yena hi tirisa ngufu ngufu strom ndo a strom chikudi i 12 kilometers la hanga kona depois tenke uya kwazi district dinyare mhiko uchikuma ku strom enquanto que a memória vai colher mitrisa que a imitongo a acho que o toco não se estrume já tinha para estar estiris então leu o constrangimento do sangula aí um piri eu confio malheca cá camitorotoro cá tinha um ante mais que na taco pode ter funete lá curtir nambi o pimsa curtir a teária tá tá rompe na hinga da mais que na já é caratela porque a cozemba curtir isso é mau que a mão já carata. Então, o constrangimento é o culo na não engano, não é de eu fui a Kenele, a Michine, a Conaco Tirahio, na Loma Singuini.
2: Magizu e a Judício Kumbane, Murimi, Wale, e Chibatsa, a Jangam, Coloma Província, Yenyamban, na Tilaguata Chauta, Hitirua, Kuata Urimi, New Fui, Laha, Hizuleko, Himatsang, Matilacuna, Clorelaha, Manuel Schmel. Gichil mure monye mukh ivi alungsilwa akhila ta hingile do hamina Armindo Masinga Bernardo Salomo ivi kamchine gichil murime
3: gichil murime
4: akusukela muvulu kala wazishanga
3: mabulu vita urime ufui zwimwe ni magela manene gichil murime
5: Singora de 40 minutos, Bungila Armindo Massing, a crítica de manhã sete, a telaúia na clorantira, Armindo Massing, nem marrungo e tindau.
6: Província Inhambane, nem maçoco, Ayo.

0: leri fambile khwatsi hi tsaka nguvu loko makondlo a fike ke tshamisile leri hi wula leri ku mihandzu leyi tahela ka gonselelo gonselelo hi kuma ka kona ka rima ku hi kare joka fikile ke mahele a khumi khano ni mune anga dzanofi wa mapalestra kasi mapalestra lawa mave magonzisa ku ringana a 11,853 wa vanhu va ku famba hi mikondzo magonzisa ku ringana a 7,240 wa lava ku fambisa a mimovha ya tikhayina ta ku tsalangana hi gonzisa a 981 wa vafambisa wa mibasikeni hi ta gonzisa a 14,710 wa lava va ku khilela a mimovha ya ku tsalangana va nga va passageiro kasi hi nyika gonzelelo ka 3,762 wa vakobradori kasi kambe a gonzelelo ya hina yi chikele ka vaxavisi ni vaxavi lomu mabazarini laha hi nga gonzisa ku ringana a 1,864 hi xo xibamu xa hina xa hombe lexi hi xi tirhisaka kasi ku hi tlherisela ndzhaku timhangu loko hi simama ku ve hi nyikela ngopfu a gonzelelo
1: hi swona a ka ntirho lowu nga wo huma hi wa vhiki ngambela hi ta vuya laha kumbeleni ka vhiki a ku tshukiwa ka koneka vachumeli va movha va nga tshuka va tekeliwa tikarata ta vona hikwalaho ka ku va nga na matshamelo kumbe ku oneka lava nga fambisa movha na va ri vakiwile karata leyi kaya kumbe mun'wana a nga na yona karata
0: a va ku kala makarata hi hlanganangi nawu ntsena timhaka leti ta ku rivakeriwa ta kumeka nguvu hi ntalo mi kuma muchembela ku ndzi siyile madokumente kaya makono hi tola va la ku gongondzela ngulu loko a madokumento ku va la ku ma tshama laha ku tshamaka kona tikhiya ta movha hikuva a tikhiya ta movha a nga ti rivakeli makono loko swi wa koteka vachembeli wa swi wa leswaku a madokumento ya n'wina ma tshama kwala hambaka kona makhiya ya movha kasi ku ma pangala ta movha loko hi cuka a timhaka ta ku tsutsumisa mimovha vhiki lege hi sechile a 137 wa mimovha kasi a 45 wa yona yi khatisilwe hi ku ve yi kun'wana yi karhi yi hundzisile a ntsengo wa mazambu hi ka timhaka ta ku nwa ka mabyala hi mahele mintirho 14 kasi ka 14 ku sechiliwe a 59 wa vachembeli a 9 wa vachembeli va suseliwe makarta laha ka ku kun'wa na va popiwilwe kasi na va helaka ku chembela a mimovha hi leti kunene hi nga hlangana nato kasi ke ndzi ta kombela muholi lowu kambe kasi ku tivisa leswaku kusukela ka tolo hi chinyimu xa tiko ka hina ka Mozambique ku na ni ntirho wuma hi waku wu vitaniwaku ku semana i Jornada Nacional de Transit kasi ku mahiwa yini aka mavhiki yo fana ni lawa ku tolovela ku mahiwa nguvu a gondziselelo ku tshingisiwa nguvu a gondziselelo i 34 Jornada Nacional de Transit a hi kha ku mhaka yi vulaku leswaku lomu switarateni loko li pfhumba la ku El Enzo a munhu a chikela khwatsi ku tsaka a ngangu wo karhi leswi vula swaku na strada cada viagem segura e uma familia feliz hi yona lema ya wona mihlangano lowu kutani ya vona jornada leyi mahiwaka kusukela tolo lomu ka provhinsi ya hina ya Nyambani a mhaka leyi yi ve yi simekwa le ka masinki kutani lasamento yi mahekele ka masinki tolo hi makatorisi kasi na swikarhi swi rhangeriwa hi komandanti wa hina wa maphoyisa lomu eNyambani hi xuwa yini ka vhiki leki hi xuwa leswaku a gondziselelo yi tshingisiwa hi ntamu kasi na hi xuwa leswaku a vachembeli a va fambisi wa swithuthuthu hina va ku famba hi mikondzo hi ta nyikiwa nguvu gondziselelo laha ka vhiki leki ntamu wa kombela leswaku hi nyika ndleve laha va ta nga kumeka kona a vagondziseli lava Walkmart district a maphoyisa ya transit ma ta tshingisa nguvu timhaka ta gondziselelo lomu ka vhiki leki hikwalaho ka xihlonipho xa ntirho lowu kumeka ku na wu karhi wumaheka hi xinyimu xa tikugoki ga hina ga Mozambique makunu hi kombela ku ve a ku hlenga ka hombe ka xitshungu ku yingisa a swigondziselelo leswi
1: hi swona a swigondziselelo leswi ta va swi nyikiwa lomu a switarateni ntsena kumbe mi ta simama mi tirhisana ni swikolo na swona vula ku nga ni a vanana hi va tiva ku ni vona van'wani va tirhisa mimovha ku chikela xikolweni a van'wani va tlulela xitarato kasi ku chikela xikolweni
0: a swigondziselo leswi swi ta tshinga nguvu lomu switarateni swi tshinga nguvu lomu mapurasa lomu va sukelaka kona va lava va ku ya switarateni ngopfungopfu lava keketlo wula mimovha wula a mimota hi lomu to tshingela kona a ntirho lowu kasi ku yini kasi ku kuma a swiglemu swa vanhu lomu swikoleni ku ta yiwa nakona a tshimatshima ya ntirho lowu wu ta va lomu switarateni ni lo mapurasa hi lomu ku ta nga kumeka kona na ku karhi kuma hi wa ntirho lowu i ntirho wu ta nga patsa vonkhe lava va tirhisanaku ni timhaka ta switarato ula maphoyisa transport ula va inatro ula va ma transport yo khimi khangane le hita kumeka ka tindawu leti ka skwini kuma hiwa agonselelo le
1: njona kambe ka hasi mama loko hi hona lomu ngopfungufu lo madropeni a timhaka ta ku a vachimbeli va mova la ku mahamishapa vanga zwikoti ku teka ntsengo lowu u nga tsaliwa leswaku a xibombinyana xo karhi ku ni xa ku nghena 15 va tata va ndlulisa a mpimo wa vanhu lomu movheni i ncini lexi chikela u kasi kwa vachimbeli va mova va landza milayo leyi vulaka leswi i vulaka swona a milayo ya xitarata
0: leyi ndzi nga vula ku hi leswi vuliwaka hi xipurukezi ku eundzafiyo tanihileswi zilo hi kumeka kona hi karhi hi huwelela hambileswi hi nge hi lomu ka gondziselelo swi kona leswi to sindzisa swikhatiso bya ku fana ni bya leswo ku a hi swilo bya nyamuntlha a hi swilo bya tolo a ku hundzisa vanhu swilo swi kumekaka haka kunene swi karhi swi vanga ngopfu timhaka wa va kuma wun'wani makaxa berta nga ka wona a vekini ku boha tingoti sindzhaku leswaku vanhu va tiya hi tingoti hina wu vapasajeri ku lava ku hi veni ku wona nyana se ra ku ndzi ta tiya laha ka movha lowu ndzi nga khigela lingoti movha wu nga ni tisimbi to loko ku khigela to byekela maxi hi vhumela ku tala ntawu van'wani va a eku hoxelwa maxi ekun'wani ka mi nga ta chikela lomo yakho bya saseka ku u celwa maxi na u chikela khwatsi hi ku yini ku a timhaka ta ku tata mimovha mi swi ta kumeka tivanga swikarhato makunu a ka part leyi hambiloko hi ku hi lomu ka mavhiki ya gondziselelo swi kona swigelo leswi ku swi vona ku leswi nada leswi swi ta vi na hi swikhatiso yi ta vi kona mintsayiso ka swilo swa ku fana ni leswi
1: ka ku helana ni tiya maambalelo a tingu lomu hi vulavula hi vachimbeli va mumovha mu kuma mun'wana ambale machinela ambalile kalsao ku vi i ntirho lowu mahaku a tirhisana ni vanhu se hi wu ntirho lowu mahaku na kota vaoneli va xitarata ka siku swi nga honeki muchuma ku mali leswi vachimbeli va hlonipha a pasajeri hi ku na yena vo i munhu ka xikhati lexiya hi yena patron wake
0: yenhle muchembeli a nga laka ntirho a tirhaku hi movha a tirhaku hi karta i sindziseka ku yini karta professional hi kwini ku loko a hi le xikolweni xa ku maka karta professional hi leya ya ku ya gondzisiwa leswi va fanelaka ku ti komportarisa byona loko a hi le ka movha buriso lavo vachembeli lavo va tsayisiwa va khatisiwa ha wulawula ngopfu na leswaku loko u ya tirhweni mina ndza tolovela ku maha xifananiso ku loko u ya gi kuma phoyisa se ni gini hembe ka wu phoyisa se na gi bohe ximolo wana ni swi lata ina le ku gi ku nyimisa mexe u ta yisiwa lisima yo ndzi nyimisiwa hi phoyisa nto wena u kota muchembeli wa movha u nga le tirhweni wa wena hi kombela leswaku loko u le tirhweni ka wena u swi tiva leswaku u le tirhweni haka kunene a mabohela hi wona ma kumeka ku na makarhi mamaha leswaku hambi luwa ku khelela movha a lakanyana ku laha gi kona nyana wu munhu ku loko a ta kuma hi cumolo wana ku kuma ni tiphera ku kuma ntawu xo sungula mupasajeri un'wana wa duvhita ra ku eyi hi ta chiketo hi yena yelweyi ntawu bya kombeleka leswaku a muchembeli a hlonipha leswi a nga swi kuma le xikolweni bya vuchembeli hi ku loko a kuma hi ni karta professional ha kholwa ku i byeriwi leswaku hi wa hi madeveri ya triple sound hambi ya cobradori a swi lavi cobradori a kumeka hi maxineli a kumeka hi swimolowani a swi to byaka ya tirha ntirho wo karata wu kakula swijumba ma swi tenka vini ku boha ku kombekisa ku i le tirhweni ku ni le kaya loko a salisile tindzhaa ya tirhweni ntawu hi wa fanela ku hi va presentave hi leswi nga swi kombelaka vachimbeli voko
1: hi swona magezi yo gumesa olava ku masiya loko ni lexi hi nga xi siya ka mabulo ya hina nyamuntlha kasi ku hi ta vhala a mabulo lawa ya mafambelo lomu xitaratini
0: kota gezi u ga ku gamesa kota ndzi nga wula hi lomu ka semana ya Jornada Nacional de Transito laha hi kumbisataka leswaku va li na xitrada ka da viage insegura euma familia felix hi wa xiwa leswaku haka kunene leswi swi nga kumeka swi hi mintsalo basi swi kumeka swilo hi fanelaka ku hi swi hlonipha hi ve ni xigondziselelo xa xinene a ka swigondziselelo leswi ta nga famba hi swi maha hi wa xiwa leswaku ho tlheni a timhaka ta ti-accident a hi ta muchembeli a hi ta phoyisa ho tlheni ni hina ya ku famba hi mikondzo ku na ni mhaka ya ku mun'wana loko va famba laha xitaratweni a lumekela magezi ku mi komba leswaku wo khwa wa nghena mani ku kombisa ku i vonile perigu ye wena u nga vona perigu liya bya dara ku u inkoxita ri mutseka hundza luya a fambaka swo kala swi nga hi swona leswiya bya kumahaka yini swi hi vevukisela timhaka ta timhaka hi wala ku gongondzela ngopfu timhaka ta ku tsutsumisa mimovha timhaka ta ku tata mimovha timhaka ta kusuka hi kaya hi nga wu cukangi movha wa hina ku wuna ni malunghelo hi kuma hi ya chikela laha xitaratweni movha boheka la xitaratweni hi guma hi veka mahlavu laha xitaratweni kambe loko hi lunghisile movha hembeta mahlavu ha ha susi kasi ku hi vitara leswi ku lava ku xava makone ku lava ku xava matriangle kulu ku heta ku lunghisa u nga ta gisiya triangle ka wena laha xitaratweni u nga ta gisiya kone ka wena laha xitaratweni u ta ku yini u ta teka swilo leswiyani swonkeleswo hi nyika yini assegurance u famba ni shaved road u famba ni makaka kun'wana movha wa hlwela u pindzuka laha xitaratweni ku ha fambile a lomba a makaka ku ha fambile a lomba shaved road masi leswi bya sindziseka hi le nawini ku a movha teni ku fambafamba naswo kasi ku yini a ku hungota timhaka leti ka vafambisi va switututu a gongondzela timhaka ta makapaset mambirhi ma lavekaka hi tlhela hi tshika leswaku pakela vanhu vambirhi vanharhu laha ka mota hi ku vanharhu a mota wumahele ku pakela munhu mun'we a wa wumbirhi o chuhiseka ku patsi lebyi xa ku nga ni moto taxi ntangu u nga tlhela u veka wa wunharhu hi ku xava leswi ku hundzisa mpimo lowu nga wona wu nga vekiwa swi nyingi hi ta bula hi vhiki khani mambo
1: hi rona khani mambo khani mambo moyingiseti hi laha u gemete laha a longoloko mafambela lomu xitaratwini na hi veka ku vonga loko ku chikile hi tindlela letinene ta u yingiseti gichila.

dafa tey nag nuy nga boñaani avant waa may bi ñuy 20 tour na si 14 heures ñi 49 minutes sago sima map ngembi tumi atu ña kitonga zimu ki zali tigula Mozambique kanga kanela kukira zi 15 heures na resa mongu kukurapo kukua ni mana resa kuku Nelson Francisco uye ama longisi ya kukua kikati kiki natsega Albertina Pascual Albertina ata dundu gambani angayukar kasi ya omu inyambani

Roxette. Unsawanya wu emiyakhani ya popin rock inga wumba kuyi Mary Fredrickson ni uyi Peg Jessley. Kumwaka wa 1926 ka doroba la Halmstad litiko la Suecia. Awa wana Roxette. Unsawanya wuwili wunga ringisa nguzi nzimudzawi wana kubindi rubasi kubana Abba. Varingisa ni untengu nyaku voheli vandi na miraru makulukuli nya zidishku omu mafuni. Uyi Mary Fredrickson. Luzidi uumi kutsiku nya 9 ya December wa 2019 kumadwali. Abu nya kufidu klipi ya unyenzi mwye hirisa kumuhunu. Kiyi nga tedwa ka kanal ofisiali ya na Roxette. Ka YouTube. Kunga kutawele ya kuhuluza ka uyi Mary Fredrickson. Ina kumbanidi mazana mana ni magumi mararu maikulukuli nga uonwe. Aku 430 milioni nga zivisualizasyonji. Wana Roxette kava nga palusa lukumi nga za album.

0: tamusela mailanu nikubika chibehe ati ahingobikisa tona chibehe ambi nikumana mtona wakona
1: uchila kuhamba chibehe ukhatangurolela ukusu kankamoli wa ukusu le urolela uchithamba urolela kuto uvanzela ngokharolela ulivanzetwe urolela nimakamba wona ule uwakhwazi kumbe uwa chitima so uvanzela uyaneka udiyanekile uwoma udomile uteka ukusu wa wena uveka uthela loko tinchirathu xa wena uthela ha chirathu ka wena kumbe u thelela muka masaka se u hita u xitwona twa sendla ku bika kambe nga kwalikeri nkama u bika ku kusu u bika mo u meka ku khelo nchima ke ndixa xidoto se u helela ndixa xidoto kumbe mongu ngoma u diwa hombe khelo le u xitsuwu so u helela ukusu wa wena u helete u loveka muka tikhadi a thu vacopi ni tikhadi ta thu ta hombe kumbe muka mabangelo le ni mabangelo u thela ukusu wa wena jaha u ni thete u kwazi u thanga ku kulela kumbe moyo hela kula u kulela ka u kulela u basi se u thela ka khadi ya wena kumbe muka ni bangela da wena u thela mati u loveka durante um dia u xithela nyasi mangwana ni minova so tanula u suka muxisuka hale ko suka hale nyasi ku ni so samaridiri muxikitela twe mathumisaku ya se u kula i basa i jaridile para ku mabahale a u kuzwa leya masimandeke muka xibehe kale ti thumisa mirava nkamolo wa xikale wo malembe ma nga pinda ku sisa wani samaridiri maxiku hinkwase ku thumisa maridi muxikitela uya hi mathumisaka maridi ku hi kula u hi kula hi ku lava ya yipha ngo hi phenga ni rent ku lava yi nga zumba kale ku hatisa ku ni ale mavharuka ku ale ni mathumisi ni nga ri dya yinene va ku phepha ku so teka ku leka ku ta pervela tisuna u wila ku ni ya yo sakala le so seta ra nyana ndhawu nyana u wila u kula ri dya wena yi basa cinca uya neka se ntawu disule do suka ku swona mo suka ku sule u disukile u tsatsata ti ku mo tsatsata tatu u reka mulengo u ni mati kumbe mo suka ku muthela mati mule mo ka ti kulu ti ku sutile se mo re u reka ndi ku suta kona u thela mule ka ri dja wa ku kuara ja u wa kuara u ku sule u ya kuarile seja kuno wa bika nga kuni wa akundo ko dantona nga ku kwalikeri kambuje ane na bika he wa u di do ko dona dantona kambu wa thela upu pronto u thivela ndilo wa wena tsanze ka tikhadi ta wena ta ukuso u bika chibehe cha wena u ngula ntona u donga ngo tintona u gwita jako sala ntu mo thivela chibehe cha wena u thivelela chibehe u thivela ndi chiza chiwo majimati ta chipinda mbe aka mbaba chimahamba ba wo banga ngotamo nkuhala twa selo mbanje uchiche ndika ndikona uchithetsesanzeka uchithetsana ndika ndi mati ya mati mishu maise hakula nthumu wa tikhuni ula tikhuni ta tingo u thuma ku thivelela u sikumisika u thivelela chiza chibanga chimahambaba chindi mahelem baba toto ha se hawa se chibangi xa se unulela muleka tikhadi mule u phatekela mukaka sisele sikunsiselo sakale so karala sina pala mati ale matsobale se madisobile mati durante undi ya ukonga nyaso ndo ase chibon chisobile ja se u phatekela chirato u ndi phatekela chirato kuve kuni ndi kukula ti migingwa u veketla migingwa wana hachi kuka kuchibehe kuchi hachirato u veketla migingo wa wena hale se u mai uduxa se chibangi bese u bambatela xiapratet u mati phaphatile u bambatela u veketela ha xirathu hale kuve wa thivelela ndi nkulu u si thivelele xa sila ximati mbungu pronto xiwoma xibehe xa wena xidiwomile ta boxa xili tiphapha u thavisela ka munambo ndo xileka ha xirathu xo xileka ha xirathu xi na bava nguwusule lava kumbe tibadi da wena kumbe tipanelo da hombo beta muka tipanela pronto hambile chibehe xa wena
0: msana kwa hidigiti msana kwa hidigiti chibehe ni mtona impimo wakwa higemeta mnongonoko wetu wa nyasi mnongonoko wetu mwingi siti ngunga tsimbitiso tsumelo bendulo ingani Sandra Masango Thomas Valo adikolana kamichini.

0: kwateka mimwenje mimwenje mwimanayi
1: ah mwenje higanga vilankulush mapinyane masinga ni murombeni kunkuwa ni ya chiganga murombeni
0: amuwa yopoteka
1: ya kainga humu kwa atumua amuwa zavala kainga humu mwenji majuchupa haya wat mila wona nga kuwa lamba so yowe singa humu ndonga ichitingana ujuchu wono utiho utopawa
0: uchipawa konga didembiri uwe kwa dwanda madojumili vintitali ungawa uchitakata kuhini kuhumisa mapulangu wa kumaha timbila ngumademi
1: ulewa kuma kukala kama 30 itali anu
0: waswela
1: waswela priku kuleka nyenge ili ya kona nyenge ili ya kona ya gari alika kona chisubilivi kasile di fora di da kona kuleka nyenge ili ya kona hagari alika kona kamutu nguchu uchimana kuchisiswela nga uwono uchimana kudu eduwa hombe maji ayini kwa una maneko kutito yimaneka nyenge kaimaniki polisi yaswela kuna sana ku uvata timbila mwenje amumwana
0: ja mujizula masinga kumbe vilankulu kuya lavetetela mapulango yakona kumahati mbila imana kutama imana kutavata
1: ngani
0: kuti kota
1: nasikota
0: ngaisha musela timbila hawona hawatati doto yonga yuko nayo kunguwa niteta sibembe tisahombe niteta sibembe tsa medium sibembe siwa situme ntumwaso na nguhi
1: alea sibembe ni matamba brigadwe sibembe nguti tsiledwe asile asisi mwanya mwanya ni si matamba ale kambe sawanya na sibembe ka yilimbila yiko ke sewa sibembe yansa sibodo manje asiya timbila bembembe emangu matamba
0: mwa mana matamba kona
1: Ah, si si umwana. Si mwenye nyanji la bilini masiye. Masiye nkai.
0: Mahoka kambe bilini nkula vete tati mbili?
1: Ya, nkai. Na haya nyanji la matamba nkai bilini masiye. Na haya kuleka matamba alia hombe o katisa hale kambili. Por exemple, wa iwana mbile ile akenu ka hombe. Maho matamba hombe amumwane kama mamane kibe. Ya, mamane kangutu ngutu masiye. Ni inkai kose parte ya keno shipenye shimonzo anti inkai anti ngongumo msimaneka ukona keni changana ngo keni wofuya mitamba kaye mawanyam nasana nyanyam khaba mai kuganga tikwalikari manene
0: tani shavende kuti sele chikoti sechokhata taku muchau yani mapulango yawa amimwenje mbila utaikhatisa kuchani madi umide ja mapulango
1: nitaikhatisa kuchani
0: kuvata kakona tinakarata
1: natakarata porque si mbila phele yaswela nguti kuguma heta 90 days pari kumahambila
0: uchinga chivata mbila imwe basi
1: ya 90 days ngutradisan uyathwathu tiitumisa kutona i 90 days pari kuvata mbila manje kungu development ikuho ha heta mbila nguchikuluveta nguchani nguku tumisa energia iku sesamuturi samajiradori utumisa jiradori utumisa rebarbadera utumisa burbukin elektriko se wakuluvetela ku ukhwaya sisi kuleta kulunga ngumaka ya disinvolvement ha heta kwazi ngu mavhiki mambili wa heta mbili loko kuti ni suthuma ngusona sa electrico wakuleta ku heta mavhiki mambili omararu
0: yivetwa xa
1: ya yivetwa
0: ja ka gurupa nri yako yako na dzeo dikhawe iha
1: mazivela
0: timbila tingana muti thumisako
1: atile depend ya gurupu ngumaneka hi ditshanganile vona kungu gurupu ya mina ane thumisa timbila ta tingi ngutu maji vathu vanhu va gundzisela ku vanani ku vona vanana votselele va xikula vo fotsela ku foxani vamana va mauniversidade vexani ni xikhatani xilava mani vafana kambe vanananyana kambe ni xi va gundziselela ve pasetelela veta va xisinya vexixani ve gwita vuhokamukama vetswela ku foxani vuhokamukama vetswela masikundi.

0: Lucille Mwengisit wa HDJ ja Ingemban, oyo hoyo ka ngwani mnongono ko mafambela ya lumu jitara twin la hinga to hebula na baba di kwesiano matimpi anga to hitlamusela kutsongo mailano ni leswi nga fambisa jona a viki kinga bela ngichile hoyo hoyo ka mnongono ko mafambela ya lumu jitara twin
1: izwana kana mambo hi losa mitiro ya radio Msambiki bonga mole lo hi nyikulwe ko kambe eka si hi tlhela hi losa vexit ka square hi ta tivisana leti ti mahekeleko a ku fambeni ka vhiki hi ta hitawulawula hi vhiki ka 3 ku ya ka dash ka setembro laha loko hi karhi hi xuvuka hina ni ku tsaka hi ku vona leswaku a ku halakangi nkhata lomu switarateni ka hina makono timhaka ti kumeka kona ti karhi ti hi tsakisa kusa loko hi karhi hi xuvuka ka mavhiki man'wana wa tlhangana ni timhango lomu switarateni makono ha tsaka loko ku hi kona ku rula loko hi kona ku kala ku nga halaki khata loko hi wa hi ka mavhiki ku na ni manga hini nyimanyima hi wa hini vapfhumba hi wa hini swigondzani swi nga te lomu swikoleni hi wa hi ni murhangeri wa tiko makono zonke swi fambile khwatsi hi tsaka ngopfu loko makono a vhiki ki tshamisile leswi hi vula leswaku mihandzu leyi yi ta helaka gondziselelo gondziselelo hi kumeka kona hi karhi hi yima loko hi karhi hi cuka vhiki leki hi mahele a 15 ni mune anga dzanovhi wa mapalestra kasi mapalestra lawa mave magondzisa ku ringana a 11,853 wa vanhu va ku famba hi mikondzo magondzisa ku ringana a 7,240 wa lava ku fambisa a mimovha ya tikhayina ta ku tsalangana hi gondzisa a 981 wa vafambisa wa mibasikini hi ta gondzisa a 14,710 wa lava va ku khilela a mimovha ya ku tsalangana va nga va passagero kasi hi nyika gonselelo ka 3,762 wa vacobradori kasi kambe a gonselelo ya hina yi chikele ka vaxavisi ni vaxavi lomu mabazarini laha hi nga gondzisa ku ringana a 1,864 hi xo xibamu xa hina xa hombe lexi hi xi tirhisaka kasi ku hi tlherisela ndzhaku timhangu loko hi simamakove hi nyikela ngopfu a gonziselelo
0: ijona a ka ntirho lowu nga wo umahiwa vhiki ngambela hi ta vuya laha kumbeleni ka vhiki a ku tshuka ka koneka vachimeli va movha va nga tshuka va tekeliwa tikarata ta vona hikwalaho ka ku va nga na matshamelo kumbe ku oneka lava nga fambisa movha na va ri vakiwile karata le hi kaya kumbe mun'wana a nga na leyo na karata
1: a va ku kala makarata hi hlanganangi nawo ntsena timhaka leta ku ri vakelwa ta kumeka nguvu hi ntalo mi kuma muchembela ku ndzi siyile madokumente kaya makono hi tolovela ku gongondzela ngulu loko a madokumente ku va la ku ma tshama laha ku tshamaka kona tikhiya ta movha hikuva a tikhiya ta movha a nga tirhi vakelo makono loko swi wa koteka vachembeli wa swiwa leswaku a madokumente ya n'wina ma tshama kwala hambekaka kona makhiya ya movha kasi ku mapangala ta movha loko hi cuka a timhaka ta ku tsutsumisa mimovha vhiki legi se chile a 137 wa mimovha kasi a 45 wa yona yi khatisilwe hikuva yi kun'wana yi karhi yi hundzisile a ntsengo wa mazambu hi ka timhaka ta ku nwa ka mabyala hi mahele mintirho 14 kasi ka 14 ku sechiliwe a 59 wa vachembeli a 9 wa vachembeli va suselwe makarta laha ka ku kun'wa na va popiwilwe kasi na va helaka ku chembela a mimovha hi leti kunene hi nga hlangana nato kasi ke ndzi ta kombela mole lowu kambe kasi ku tivisa leswaku ku sukela ka tolo hi chinyimu xa tiko ka hina ka Mosambiki ku na ni ntirho wumahe waku wu yitaniwaku ku i semana i Jornada Nacional de Transit kasi kumahiwa yini aka mavhiki yo fana ni lawa ku tolovela kumahiwa nguvu a gondziselelo ku tshingisiwa nguvu a gondziselelo i 34 Jornada Nacional de Transit a hi kha ku mhaka yi vulaku leswaku lomu switarateni loko li pfhumba la ku El Enzo a munhu a chikela khwatsi ku tsaka a ngangu wo karhi leswi vulaka swaku na strada cada viagem segura e uma familia feliz hi yona lema ya wona mutlhangano lowu kutani ya vona jornada leyi mahiwaka ku sukela tolo lomu ka provhinsi ya Nyambani a mhaka leyi yi ve yi simekwa le ka masinki kutani lansamento yi mahekele ka masinki tolo hi ma-14 kasi na swikarhi swi rhangeriwa hi komandanti wa hina wa maphoyisa lomu eNyambani hi xuva yini ka vhiki leki hi xuva leswaku a gondziselelo yi tshingisiwa hi ntamu kasi na hi xuva leswaku a vachembeli a va fambisiwa swithuthuthu hina va ku famba hi mikondzo hi ta nyikiwa ngopfu gondziselelo laha ka vhiki leri. Ni ta va kombela leswaku hi nyika ndleve laha va ta nga kumeka kona a vagondziseli lava. Walkmart Street a maphorisa ya transit ma ta tshingisa ngopfu timhaka ta gondziselelo lomu ka vhiki leri hikwalaho ka xihlonipho xa ntirho lowu kumekaka na wu karhi wu ma heka hi xiyimo xa tikugokiga ga hina ga Mozambique. Makunu hi kombela ku ve a ku hlenga ka hombe ka xitshungu ku yingisa a swigondziselelo leswo.
0: I swona a swigondziselelo leswi ta va swi nyikiwa lomu a swi taratwini ntsena kumbe mi ta simama mi tirhisana ni swikolo na swona vula ku nga ni a vanana hi va tiva ku ni vona van'wani va tirhisa mimovha ku chikela xikolweni a van'wani va tlulela xitaratu kasi ku chikela xikolweni.
1: A swigondziselelo leswi swi ta tshinga ngopfu lomu switaratwini swi tshinga ngopfu lomu mapurasa lomu va sukelaka kona va lava va ku ya switaratwini ngopfungopfu lava keketlo wula mimovha wula a mimota. Hi lomu to tshingela kona a ntirho lowu kasi ku yini kasi ku kuma a swigemu swa vanhu lomu swikoleni ku ta yiwa nakona a tshimatshima ya ntirho lowu wu ta va lomu switaratwini ni lomu mapurasa hi lomu ku ta nga kumeka kona na ku karhi kuma hi wa ntirho lowu i ntirho wu ta nga patsa vonkhe lava va tirhisanaka ni timhaka ta switaratu hi vula maphorisa ya transit hi vula va hinatro hi vula va matransport yoke mihlangano leyi yi ta kumeka ka tindhawu leti kasi ku yini kuma hi wa agondziselelo leyi.
0: Nshona kambe ka hasi mama loko hi hona lomu ngopfungopfu lomu madropeni a timhaka ta ku a vachimbeli va movha loko ku mahamixapa va nga swi koti ku teka ntsengo lowu u nga tsaliwa leswaku a xibombinyana xo karhi ku ni xa ku nghena 15 va tata va ndlulisa a mpimo wa vanhu lomu movheni i ncini lexi chikela u kasi kwa vachimbeli va movha va landza milayo leswi yi vulaka swona a milayo ya xitaratu.
1: Leyi ndzi nga vulaka hi leswi vuliwaka hi xiputukezi ku endzafiyo tanihileswi zilo hi kumekaka kona hi karhi hi huwelela hambileswi hi nge hi lomu ka gondziselelo swi kona leswi to sindzisa swikhatiso bya ku fana ni bya leswo ku a hi swilo bya nyamuntlha a hi swilo bya tolo a ku hundzisa vanhu zilo swi kumekaka haka kunene swi karhi swi vanga ngopfu timhaka wa va kuma wun'wani hi makaxa berta nga ka wona a vekini ku boha tingoti sindzhaku leswaku vanhu va tiya hi tingoti hina wu vapasajeri ku lava ku heveni ku wona nyana se ra ku ndzi ta tiya laha ka movha lowu ndzi nga khigela lingoti movha wu nga ni tisimbi to loko u khigela to byekela maxi hi vhumela ku tala ntawu van'wani va a eku hoxelwa maxi ekun'wani ka mi nga ta chikela lomu yakho bya saseka ku u celwa maxi na u chikela khwatsi hi ku yini hikuva

0: rona enavo imuno ka chikatile chi ya hi yena patron wako
1: yenhle mutshembele angala ka ntiro atirako hi mova atirako hi karta isindziseka ku yini karta professional hi kwini ku loko a hi le xikolweni xa ku maa karta professional hi leya ya ku ya gondzisiwa leswi va fanelaka ku ti komportarisa byona loko a hi le ka movha buriso lavo vachembeli lavo va tsayisiwa va khatisiwa ha wulawula ngopfu na wu leswaku loko u ya tirhweni mina ndza tolovela ku maha xifanani siku loko u ya gi kuma phoyisa se ni gini hembe ka wu phoyisa se na gi bohe ximolo wani ni swi lati ina loko gi ku nyimisa meswi u ta yisiwa lisima yo ndzi nyimisiwa hi phoyisa nto wena u kota muchembeli wa movha u nga le tirhweni wa wena hi kombela leswaku loko u le tirhweni ka wena u swi tiva leswaku u le tirhweni haka kunene a mabohela hi wona ma kumeka ku na makarhi ma maha leswaku hambiliwa ku khilela movha a lakanyela ku laha gi kona nyana wu munhu ku loko a ta kuma hi ximolo wana ku kuma ni tiphera ku kuma ntawu xo sungula mupasajeri un'wana wa duvitaraku eyi hi ta chiketo hi yena yelweyi ntawu bya kombeleka leswaku a muchembeli a hlonipha leswi a nga byi kuma le xikolweni bya vuchembeli hi ku loko a kuma hi ndi karta professional ha kholwa ku i byeriwi leswaku hi wa hi madeveri ya tripula sawu hambi ya cobrador a swi lave cobrador a kumeka hi maxineli a kumeka hi swimolowani ina swi to swa ka ya tirha ntirho wo karata wu kakula swijumba ma swi tenka vini ku boha ku kombekisa ku i le tirhweni ku ni le kaya loko a salisela tindzhaa ya tirhweni ntawu hi va fanela ku hi va presentavel hi leswi nga swi kombelaka vachembeli voko
0: hi swona magezi yo kumesa olava ku ma siya loko lexi hi nga xi siya ka mabulo ya hina nyamuntlha kasi ku hi ta vala a mabulo lawa ya mafambelo lomu xitaratweni
1: kota gezi ku ka ku gamesa kota ndzi nga wula hi lomu ka semana ya Jornada Nacional de Transito laha hi kumbisataka leswaku va li na xitrada ka da viage insegura euma familia felige hi wa xiwa leswaku haka kunene leswi swi nga kumeki swi himintsalo basi swi kumeka swiswilo hi fanelaka ku hi swi hlonipha hi ve ni xigondziselelo xa xinene a ka swigondziselelo swi ta nga famba hi swimaha hi wa xiwa leswaku hokheni a timhaka ta ti-accident a hi ta muchembeli a hi ta phoyisa hokheni ni hina ya ku famba hi mikondzo ku na ni mhaka ya ku mun'wana loko va famba la xitaratweni a lumekela magezi ku mu komba leswaku wo khwa wa nghena mali ku kombisa ku i vonile periku ye wena u nga vona periku liya bya dala ku u inkoxita ri mutseka hundza loyi a fambaka swo ka swi nga hi swona leswiya swa ku maha ku yini swi hi vevukisela timhaka ta timhaka hi va la ku gongondzela ngopfu timhaka ta ku tsutsumisa mimovha timhaka ta ku tata mimovha timhaka ta kusuka hi kaya hi nga wu cukangi movha wa hina ku wuna ni malunghelo hi guma hi ya tshikela laha xitaratweni movha wu boheka laha xitaratweni hi guma hi veka mahlavu laha xitaratweni kambe loko hi longisile movha hembeta mahlavu ha ha susi kasi ku hi vitala leswi ku lava ku xava makone ku lava ku xava matriangle ku loko u heta ku longisa u nga ta gisiya triangle ka wena laha xitaratweni u nga ta gisiya kone ka wena laha xitaratweni u ta ku yini u ta teka swilo leswiyani zonke leswo hi nyika yini assegurance u famba ni shaved road u famba ni makaku kun'wana movha wa hlwela u pindzuka laha xitaratweni ku ha fambile a lomba a makaku wa fambela lomba shaved road maswi leswi bya sindziseka hi le nawini ku a movha ten ku fambafamba naswo kasi ku yini a ku hungota timhaka leti ka vafambisi va switututu a gongondzela timhaka ta makapaset mambirhi ma lavekaka hi tlhela hi tsika leswaku pakela vanhu vambirhi vanharhu laha ka mota hi ku vanharhu a mota wu mahele ku pakela munhu mun'we a wa wumbirhi o chuhiseka kwatsi lebyi xa ku nga ni moto taxi ntawu u nga tlhela u veka wa wunharhu hi ku xava leswi ku hundzisa mpimo lowu nga wona wu nga vekiwa swi nyingi hi ta bula hi vhiki khani mama
0: hi rona khani mambo muyingiseti hi lavo gemetelaha a longoloko mafambela lomu xitaratwini na hi veka ku vonga loko ku chikile hi tilela letinene ta uyingiseti gichila.

0: hi losili hoya hoya ka mahungu ya radio Mozambique lomu inyambani kuhunza ka 400 mil wamingangu hile yenga pakelwa mjikitelo ka skutifikela hika tesuna leti tona tivanga ku amabaji ya zezezi apareda barra lomu durupini ga inyambani akukwela ka mati ya bimbi hizona shutakuji cholopetela antiru wata rulelu leti hitona ati klokumhaka tamahungu malumangini kamina Ameriku Mokumba Rufina Mundau ikawubasupi gamchini mahungu ya usiku laha radio Mozambique vahanyi wale kagolwi akahungwini wakombela kunga kuchukwatisiwa mahanyela akamuganga luyani kuma kuanza kahungulege na inakulori Daniel Solonyakula
1: achitsungu cha muganga wale kagolwi lomuka hungwini chona chikombelako amagezi achipitali hampini mutu wata mapoisa kasikuchikwatisa amahanyela kamuganga luyani azvikhalo leswi zvona zvingakumeka zvisiwa kavabohi va minawu va assembly of the republica ichiputikezi vavitaniwaku kuma deputado vangakumeka vatirela lomuka hun'wini avahanyi vale kagolwi vale kuchikela ka zvikhalo leswi vangakumeka va zvikombela hikona ku kamuganga luyani kungakumeka kuchikwatisa amahanyela
2: aqui não tem posto médico aqui nem nada lá hoje anda no corrivala e cuihi pelo menos estão a ver a condição da localidade pelo menos para o hospital mas antes de tudo tínhamos por pedir aos nossos responsáveis pedimos polícia
1: a Ramulo anga kumeka ausia amurangeli waoka wawa deputado anga kumeka vatirela lonka humwini dias letela awuleni kwa azwe khalo leswi anga kumeka vazwisiya chitsungu hi zwona zwito kumeka zwitekiwa zwiya kasi zwiyabikeliwa akavabohe vaminawu kasi kukuta chikwatisa amahanyela akamuganga loyani
3: achamos nós que estão criadas as condições para que tenhamos lá um hospital, tenhamos lá um posto policial e felizmente houve uma intervenção na hora do governo distrital, as atenções estarão viradas ao longo desses próximos meses na construção de um posto policial.
1: Dias Letela, deputado da Assembleia da República, anga kumeka awula-wula lomuka hun'wini, la anga kumeka avuxela amiganga ya ku tsalangana akakufanana ni kachinjingiri akanyamuswa hambi ni kagolwe kusukela ka hun'wini hunguleki girumelwa mina Danielson Nyakula
0: Hebongil Danielson Nyakula praia da barra lomudrupini ga inyambani akukwela ka mati ya bimbi hizona zvitaku zvicholopetela antiro wata rulelo kota kuamba ka Armindo Masing
4: akukwela ka mati ya bimbi patsini mavingu ya kona zvikari zvikhelisela ndzhaku atiri wata rulelo notienzo apraia da barra kwaloma provincia ya inyambane mavingu lawa mahohlotaku amiti ya ta rulelo laha kungana wagaya barra zvin'we ni palm groove zvikumekaku kwale a barra adropeni ka inyambane hi ku dlunyatisa muti wa rulelo wu tiveka kota wa gaya wu ve wu nghenelwa hi mati ya bimbi vhiki gi hundzileko na wu dilimusileko a miti ya wu ringana mune aku tlheriseriwa loko ndzhaku ka ntirho lowu wa ta rulelo lomu adropeni ka inyambane khwatsikhwatsi hi laha wa gaya ku maheka ka xikhati avinyi va kona va nga kari va tirhisa timali ta kusuhani ka 2 million wa marandi mali ya tikweni ka joni kasi aku akata tibiyo kuchetela ni maridzwe hambi ni misawu mukatisakwa kasi ku amati manga kwele hambi kalezo amati makwelile mazwa madilmusha amuni wa mingoma yalha wa gaya hikwalaka mati lawa madilmusha lako amimiti ya tarulelo a pride barra amurengeli wa tantumbunuku ni rulelo lomu a province ya inyambane Samuel Junior ikhlamuse lezwaku kukari ku tlhelela ndzhaku a hlayo ya mimiti lomu avayeni manga tshukaku va navela kuta humulela kona kata kumbiri vatirhi va mimiti leyi va karhi va sangula aku khoma nhloko hi ku amtiriadzi idangana yivambelela
5: sound doge empreendimento
4: vatire lava vatosala laha ndengelengeni vangahina ka kutirela kona leswi swi karhi swi xukuvalisa kuoneka leswaku laha wa gaya basi i 5 ni 4 a vatirhi lavan'wani va 10 ni 5 va lumba a palmgrove makumi leswi tikarato ka hina kota mfumo kota vurhangeli bya ta ndzhawulo leyi ya ta rhulelo ni ntumbunuko lomu a provinciya
5: situações de ocorrência em outras infraestruturas.
4: Kula ulaka Samuel Junior na kuhi murengeli wa mtiro ya tantumbunuko nurulelo ma provincia na kare a tikala hikwala ka ungana a matia bimbi makare ma hohlota a Pride Bar. Yena Samuel Junior ivi a karhisa hambi ni ku kombela ka vinyi va miti ya tarulelo ku va sangula a ku vi ni macicela lomu ka ku aka a miti leyi ya tarulelo va fanele ku aka miti yo tiya kambe na va nga aki kusuhani ni ligungusa la bimbi
6: lomu inyambani ku hundza ka 400,000 wa mingangu hi leyi yi nga phakeliwa a mijiketelo kasi ku tivhikela hika tisuna leti tona ti vangaku a mabadzwi ya dzedzedz a mingangu leyi yi ve yi amukela ku hundza ka 950,000 wa mijiketelo na nyikeliwa wotlhe madistritu ku tshika lomu doropeni ka inyambani ntsena makungu maya kala lembe ga 2030 kakula ka murangeli wa mitiro ya taudahi hi chinyimo cha provincia ya Inyambani Carlos Khosa lomu Inyambani ku karhi ku languteliwa a matlhinga ya ku tlhelisela ndzhaku a chikarato cha ku a varimi va luza zvinyingi loko ku na a tivula Sandra Masango
7: Mitiro ya ta mabindzu lomu Inyambani hi leyi yi lavetelaka a matlinga ya ku heta a swikarato leswaku a varimi va luzikeliwa hi swakuga aka masiku ya tifula. Murhangeli wa mitirho ya ta mabindzu lomu Inyambani Gomes Mafastela hi lowu lavaka leswaku ntsena hweti yi nga mbela ku hundza ka gidi ka varimi hi lava nga vona swakuga swa vona na swi luzikeliwa hikola ka tifula. Mafastela hi lowu kombelaka a varimi lava va ri makulu muka micongo a siku va tirhisa a misele ku va nga ruzekeliwi hi swakuga
8: a varimi va hina lomu Inyambani ku tlula ku va kumeka sena va fola misele enweka ka malowu nga kona ka situation leyi nga ka yona ya ku taleliwa mati cheriwa matupu ma xitrumi para ku yini para ku a mati ma yakisela ma famba para ku kambe a vurimi ka varimi kisimamakinana like maheka ta ntirho lowu wa mahiwa hi varimi ni vateki se va kumeka vonke na va kumeka na va mahatirhi lowu para ku hi kama lowutsongwani a vatirhi va hina varimi va hina va kumeka se na masima ma ku tirhatirho wa vona wa masimu lowu ka sinto ra ferde Inyambani
7: magezu ya Gomes Mafastela a murhangeli wa mitirho ya ta mabindzu lomu Inyambani lomu distritu ya Inyambani na a kombela aka varimi a ku va tirhisa a wutlhari ka ku vula a misele ka siku va nga luzikeliwi hi timbewu
6: Hibungile Sandra, nhlangano wa vanhu vaswa lomu Inyambani CDJ hi lowu nga nyikela a swigotsu swa ku hambanahambana a ka paswi ka hombe hi chinyimo cha provincia maxapa swipikiri kasi ku fulela a mandhawu lawa ma seleku ma yoha hikwalaha ka ku ve a maxapa ma hahili ka minhu wa chingulu gezani swi nga gubuta a provincia hi hweti ya fevrayero a murangeli wa nhlangano wa vanhu vaswa lomu doropeni ka Inyambani CDJ Gracilio Langa ili va ve va kota ku kuma a swigotsu leswi hikwalaha ka ku kombela a vanyamabindzu a ku ve va pfunetela a ntirho lowu
9: aba hota passage ya vanriato eva passa ku maxapa nya no tengo nya sete nya sejinya ayo para vakoza ku dosaela manga ba balunguru tago va thema xapanya mapya para vakoza ku lala kwa de matshunya dzindzadzi hingo sungu wone ku vana sikwanza kha poki malanga nga mawana ku para ku va masekwa tengo nya sejinya ayo ntamo praticamente hikozi ku bunguwa ikithanisi nyeva kunazo nyanzana
6: amurengelo wa pashu gahombi lomu Inyambani Roberta Maringula yena a bungile ku hi ku ve a tlhanganu wa vanhu vaswa lomu Inyambani u yile u nyikela a shugotu lezi.
10: Iji pasu nyo chukongu nguzu, kanyanga jivirea, nyungutaka nguzu, ima angagiri basi aba, wana giri ambi mbalanga. Porque iji pasu yungweyo, jina kupasa nguzu wa bandi watu wakuru musilanu umu kufariya dadi nyasegoha vanga guhako. Ndao, dabasi kuzu ube musilanu mulu wakala kumahunja wadababela mati. Jaku olu guna kusegilo karte, iji pasu nyo chukongu nguzu mishu. Bonga nguzu mishu.
6: Magezu ya murangelo wapashu gahombi lumu inyambani Roberta Maringula. Basi, ama hungu manjima laha, malongi selo makelama ngilati wahamina Ameriku Mukumba, Rufina Mndau, idhika ubasupu gamchini.
11: Muzile mahungu ya inyambani.

0: Ana Maria Coimbra cá, DJ Dilson, liga 22 e 28 minutos. Magazine ao ciclo rádio em Moçambique, cala meia-noite, quando é de sempre se leco. Minha cá, Milongolo Cuinink, minha cá, Mahungo, Magiosiongana, cala e a Congoma cá, meia-noite. Zenica Catana, logo está com 22 e 30 minutos. A rádio Moçambique, também com Bissa Longoloco, a Matimu Yaciko, na Ina Colori, Drácio, Macondela, com a Recalha.
1: Mudam-se os tempos. Mantém-se a estação dos moçambicanos. RM, construindo a nação.
0: 22 e 30 minutos a Tecuínga, Moçambique.
2: Matimu e Yaciko.
3: Kumnikano Masiku Kahweti Amhauri Lembe 1928. Alexandre Fleming, hiena angativisa. Hiku na atsumbulila apinisilina. Mosangule anyamuhla matimu mangalo mangeni ka Luis Batista mbasopi wa mchini, zvimuna mina Idrasio Makondela akakuhengeleta. Hoya hoya mwingisitu uranzeka. Alexander Fleming itwalilwi ka siku ga uthlanu ni gingu ka hweti ya mahuwani hilembe ga 1881 a Lochfeld, Escócia. Na gundile kuchikola cha mabuku ya henhla cha letiela na kuni udahi a dropeni ga Londres. Ambitili a zvigonzo zvakwe hi 1906 laha kunene anga va sangula a ukehla ka letiela na kuni zvitsongwantsongwani zva kushanisa lomu mizimbeni. A tirili kota dokodela a dropeni ga Londres kala kusanguleni ka nyimpi yo sangula ya ntivitivi lomu misaveni. Akufambeni ka nyimpi ya kusangula ya tivitivi kunga Primera Guerra Mundial, yana tirili kota dokodela wa masochwa achikhatini vanga kariva lwisana ni tiku ga Fransa. Laha kunena anga va xukuvala zwa hombi ngovu hikwalaha ka ku baleselwa ka vanhu va kuma zwilondza hilaha ka tihlwayi patsikambe ni ku fa ka vona. Nakumbilileku a nyimpi ya hombi ya tivitivi yena a tlhelile achipitali cha Santa Mary a Londres. Laha kunene anga va amahaukehli ga hombi ngovu kasi zwa zvikota akutiva hikwalaha ka mabadzwi hambukambe ni zvitsongwantsongwani zvinga londzowota akungena ka muzimba wa vanhu hikwalaha ka tihlwayi tinga maheka ka nyimpi ya hombi ya tivitivi. A zwilu zvimbirhi anga zvitsumbula Fleming zvi mahekile ka malembe mambirhi ni ku zvona zvivi zvikombisa a wu tivi ga yena ka leti tiyelanaku ni ukehli a dokodela loyi wa tiku ga Nghilandhi. A ku tsumbuliwa ka Lizo Zima ku ve ku maheka hikwalaha ka ku na kuhi ni zvo karhi swidodwani zvi vangaku a fundzeketwa ka tinhuvu ta munhu. Masikunyana ndzhaku yena yi wunile leswaku ku na ni swidodwani zvo karhi zvi nghenaku lomu ka tinhuvu zvi wonhetela ni ku va zvi hahlulela a tinhuvu leti. Alexandre Fleming a chikelelaha ka ku va a tsumbula a penisilina. Laha kambe anga va a tsumbula ni zvin'wana zva ku tirhisana ni penisilina hi lembe ga 1928. Fleming hi yena anga va a simama ni ukehle ga hombe ngovu kasi aku tiva hi sinya lowu u tivekaku hi penicillin kasi aku daha a zvitsongwantsongwani leswi nga xanisa emuzimbeni wa vanhu. Hi yena anga va tivisa a mihandzu ya kona ya leswi anga va zwi kehla hi 1929. Kani leswi a vanhu kutani tikhari tin'wana va zvivhumelangi leswi anga karhi a zwi wulawula yena na vaku a hi zva chumu. Yena i zvi kutile ku ambulu lowu u ve murhi 10 ga malembe ndzhaku ka ku yena na tivisile hi mihandzu ya kona zvi zili zvi koteka hikwalaha ka ku a seketelwa hi vana va tiku ga Amerika wa n'walungu ku nga Howard Walter Florey na Ernest Boris Chan. A ku va ku sangula ku khandziwa mbhulu lowu wa penicillina zwi sangulele a Estados Unidos da America ku nga Amerika wa n'walungu a ku sanguleni ka nyimpi ya vumbirhi ya ntivitivi ku nga Segunda Guerra Mundial. Fleming Florey na chani hivona vangava vamukela achihiwa cha letitiela naku ni ukehli gahombe ngovu aka letitiela naku ni udahu lezwi 1945. Muingisetu wa kuranzeka higemeta laha achamuselu wa hina waletitiela naku ni matimu ya siku ganya musha. Matimu mangavi manjeni ka Idrasio Makondela zvinguna Luis Batista. Himishivela uingiseti gineni ka leila nzela kumitiru ya Radio Msambiki.
2: Muzile amatimu ya siku.